yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM dia di mukinango. Government ni me NRM dia mi yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Ndaba, angku musaka musaka ini ni antang yokin agonyo. Kali ngata kubile munu, inuwele ampia lumu ni musaka musaka. Kali shua hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni bunu tuonu bunge. Kujole musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong.

0: e gallo noro de ko banyu aranyo ni mi pulori e jono jo e la kere ke riuno tino kare pulo chona ma de pulo chone ni ni ja
1: aya udongo mi bang bang ba wo lo re de riuno bueno.

0: Yo mamukum daga mulle jo urbir kudu jo kena kemo do vera dogo meri kwa yirogi a mo wera da he wonyo mamukum daga mulle jo urbir kudu jo kena kemo do vera dogo meri kwa yirogi a mo wera da he
1: mono wiyo niko hoje agom pe pobre duana kelo
0: Mo no wii jo ko ni ko da kelo kinan ko mota iwo utai ko bu ko pa pe ko chunya kelo ningo ni yere mo mu we dira e ko bi wan da ho ni rat ni yere ariri chwe wo ka mande jonya jonya jo ni ko no an yin ko ni do wor ko wene kara jo ame o wego pa jo no go be ro ka ni loti bo
1: ora no mo yo
0: Yo kuniu pura kelo kinan komo tai wot utai ko bu ko pa pe ko chunya kelo ningo ni yene momu we ri dai kon pi wan da ni rat ni yene ri ri chwe wo ka mande jonya jonya o joni ko no an yin ko nyodo wor ko wene kara jo ame o we ko pa jo no go

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini tuwaru biru kiti te nyweli tinu te kumuba tiedu kiti nyariye lo morote nyomo yini te toko diere pedung mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal nyaka shigi mundung mundu megi kome yoni miri maru unu mon Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumuba tiedu kiti nyariye lo morote nyomo yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal nyaka shigi mundu mundu megi kome Ujoni mieli maru unu mon Baba ben Aniwa Aniya miiba luturi
1: Kamu yijo kubo ni mani shen shub lo moro buo shigi pat Kwanya lek bolo pinga kumiru nga miela miela Ni diere le kobe kopate ni diere no kobe totere ni a Jinko ishumi diere no abuoli Ana wara ti wani shigi shuka kiranga ti mako Kiranga ti yoro ni pin mori atual Akari kwao kiri chonga kati pi jodo pea neno Ati ina yini beri winya niya jo chengre mi neko dako nono ba yin Kobe ya pe Kamu yi jo kobo ni mani sheng shuklo moro buwa o shigi pat Kwanya lek bolo pinga kumino nga miela miela Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe totere ni a Yin koi shumi diere no abuoli Ana wara ti wani shigi shuka kira ngati mako Kira ngati oro ni pin mori atual Akari kwao kiri chonga kati pi jodo pe aneno Ati ina yini piri winya niya jo chingori mi neko dako nono ba yin Koba ben Winyo karbo ni mat Inga tamo nyoma choke chunga kelugi Moro tara kelani Iburro Burra bear Wani na peo burra bear kelugi ena luanya wora Wala ima dong ko mechu el chunye gong winyo Winyo karbo ni mat Ima dao daye Winyo karbo ni mat Ima dao kobiye Ninyo makelugi la chunyo peye shon Jungjo meriku dia tine kadiango. Amin gitu pungo yori kiburi teri eba. Kaki ni diu komotan ne katina. Kono ana dago. Aju muwidano pa.
0: Neno. Wele wele ye.
1: Winyu karobori mat ima dao daye. Winyu karobori mat ima dao kobiye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Jungjo meriku dia tine kadiango. Amin gitu pungo yori kiburi teri eba. Kaki ni diu komotan ne katina. Kono ana dago. Aju muwidano pa.
2: Board radio. Mr. Mare Shubonga Toshon, Podori, Amaduri Kotokene, Mani ni Chigiri Ling Wing, Tuo Marodo Kodonyo, Yugana Wakan, Petian Yangwa, Nye Yini Biwinyo, Yitira Kanu, Riko Tere, Hankito. Okay. Ajoni wilo wani omega wanu bedinge. Omega wilo wani omega wanu beditam. Wodo danyi lobo tiko wai weng. Wodo kati lobo nako wai weng. Omega tuwa yae kweni ana yae zahira. Tuwa yae kweni ana yae zahira. Anmise palaba wia raja ta makaki. Eni bala nuu chilimi yote penyo chilim niloni. Ini yae kwena na dano me yugana niti chipe. Inkai mago dano, koi limwa.